Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jalamba yawa ngiya nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.